0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anisubudi wa muti lao gajara la meka wa meningi tuluagu leseri biduba la lung kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu nisi yabuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le merede ti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabri buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun la luweiri lubafu lugajara la hawandu nisun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi ulida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihi wa bungi ule marihi wa bai, lige igira mau bai le laugin ya bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladega I bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gubai, dandu burikate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladega aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegewa. Lubare genye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigudu na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudini bungyu sungu bo dayaru gubai lumagua. Dandu burikate le ubo gubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda ragudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigini le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalbaruni le hagambubai. Lige ugano le apurichi hobai lida sungu bou, leginye napurichi abai au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nidera gun lau nugu buguanarigu lun laustara gduniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimano le lichugu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumu gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwai na lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafa agu huagu, luma hawagu afinyati ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinyati ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luaguti Kristu guanarigi. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nani ya gunyeburi kata ile kun lun meyedun lan

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mungu le sielupe. Leona habali veyu hon buitia ama uribatin. Ona halei huya dando hon muaratinha ke hon hauaratinha. Ahen harigu banya lupe, hinsen habu banya hon, hinsen da hon. Kaba ki afaya te heresi biro luago lira. Adega hamuti gen asa lufritin ha gubra habali licensa na gumadi itara. Ahen honugu yin lupe hamada gu habu sorwa. Kapuitu harutu bai laulira. Ibini ha ibidi habu banya lu bungi yo adega hamuti gen. Uwara gwa huma lupe ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi le siya lupe.
2: San Mateo capítulo 6.
3: Aba la sigiru Jesus arufu da hongriye wubo guginya larinya ga
1: goni ge huma loy hadega kate buiti hagibu gengriye lunru hari hun ai hadega itara nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayer wa ha liga dame lu bai hidera go aba go demeti masubu dirago da huma ilunsun ubo kaise hadega ha biango banye gibu ligil siru go Luma umadarug. Hagaya, hadag ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadag ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadaga humai labu gen libidinwa. Aguchi bungi le ariubalin le hadagu bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafayiru waha. Tagin ele hafuri don lubungiyo. Mintara huma kei ha biango banyi kipo ha hinsi apen hon lon hafuri don rara tida ha ligili zi luma lida legeya don uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, luago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayir waha. Tale hafuri don lubungiyo, belogo mahirumu rugon, daruhu maime hubenari aba me hafuri don lon hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagu chi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafayi ruwaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai bidi habu banya lu bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri idu lu bungiyo subuti lali kala habu sen rubai. Itara luba lubaiti hafuri idu. Wawuchi bungi lesi ya lubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabur halidu wawucha wagunye. Dise gudari gu bawa loy. Laduga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wairi gu bay lun sundan. Itara la. Itara liya lu bay ti. Ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chi bungi le siya lu bay. Ahan uwa ferudu na huma amo. Uwa bay ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigon.
3: Aba larinya gu Jesusu.
1: Uguya, tame leha yunaro. Moruta huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin uguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa uguya mehungua. Mefeha mamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chun hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chun hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan iveru ha nyehi. Ladega le nyilu muti hirisi nyehi nyunginye hanigi.

0: Faye ha. Abaladien guru we lon la la lu guru no ay damu ne melige taw son lomore, le ranhenye, luma son le luma be, lula faye ro ni la duwe ha. Abalahu drogon muso ligi ya ligi bugen uru we. Abala yumro go lon, la rinaga, na bure me, gagura so ba nu ba, na faye ro be son le na duwe ro be bon. Abala gute me dagun lon uru we, abaferut na lani la duwe ro ni, abaligre gudani. E lafri do musu ligi a nyingi e itera la duna gu luma aba musu lile di le aduiru bali atri fiadru. Aba largu du ni luigi e ligi na aba lagume seru a chokre. Aba la nyingu lu faye bi le ba duiru bali na. Aba te lau drogun ligi bugi e aba la yumru gu lu la ringa lu. Gagura so ba nu ba na faye ru badi bo. Maha ti le aba nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisuru gu dari la faye ru ni la duen. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile. Aba lagari don hon sarago. Aba hodi, aba habahu de goni lun uruwe. Aba lona ha uruwe oge aba larinya gulu. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la duga ba yumro gulu. Luti ye begin ye gudeme ha buban lun lboba, ke gudeme ha bun na bon. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairu ni sun la duwe ha.
1: Aba lasuru Jesus wariengena.
0: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lu lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lubay labau che weyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba lareida guaga dunia sandi tiyanyeng. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harien galun.
3: Segun baritagu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
0: Maliha gindu san tida lereru bungiu, luago luma gen la furume ti da, dan lela dugu balinga bungiu grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harien gatiginye. Lige ligru bay lube wuguri lugu chin, toma lugu chin lo laga noni wa toma lomari. Aba mehere daron kay aba rigu grige. Mama anya lube iti biyama, aba riganya. Lige mon lube lafani rago ni wuguri le ladona wagdu bay bongiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
3: Kati wagu larenga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari abalagamari don amo. Mama regali ligia la diga tagamari don ligi buogon. La diga ya agabarahani. Legia agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabarahani.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
3: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lube ilu magamari dunga magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umba nya lishi ka bungi ubafo. Amu ya gwenda rugiti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahin ita rugubanya nu lumage hagura hon. Hibri aduguwa rugiti hon. Hibri raidi itiya magamari duga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubay lo heseri vidu lo bungi. Lega bafo bay lo magamari dunga laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhi ya lu Jesusu lu lichiguni luho bu hawago. Luma lun lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Igira huma lun hayabi iranhi ya no. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi ya. Agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
1: Aba lichiguni luho bu hawago iranhi ya hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chadit.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginya buiti. Bungiyo. Ahi busembu bai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
4: Kate iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri ko bon hinse hagi me bibri ko bon ke binse ko bon go
1: abalare ngoni bure yili ligelo
4: gufli no muti sunle no mage yirongin kagi am na mage irupe
1: abalare ngu hesusu lu
0: ahe busen bu bay buidu ba sun sun ne go bay alura bay sunle bu mo bay aba me bichu ni le pege hongu demeti aba me bibihi ni irisi ni sielo aba meti biabi aba me bafalorunina
1: Dalagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Hesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido ngarui hani le sielubi. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigilau le beluru aba risi tilido ngarui hani le sielubi.
1: Da hagambu bali disipulu kukata ele, aba tawairi duhanigi sarago, aba haligi dagun hamogo harinaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago ni Hesusu, aba lariyago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomoti son kata yaduga.
1: Aba tilariyago Fedro lun.
6: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuwairiko. Hugia le afalaru balina ha nyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sun tiha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, O Hassani go, o Hamua nuwegien, resibi rubasao wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago hanya haa furumbe tinyaba nyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
2: San Mateo, capítulo 20
1: Abalarinya go Hesusu,
0: Italinha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hana dagi mitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama na dagi mitinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona hania na dagi milicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisti atinya magidu rugu. Aba laniya guhon, hei bagi ya na dagi milichari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Aba hodi. Aba ya lafri duwa midirugo, furi ligi ya ladanru uru wa rabanweyo ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyo, aba ya lidi parkirugo, aba ya ladariru uguri ya mafisi yotetinya nyen. Aba laniya gohon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haniya gulon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gohon, heba gena dagi meini charirugo, aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Dale lagunya dumbe, abalarinya gulabure meshari lon habuti na dag mitinya. Waba hon na dag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banyan furumi. Abati hayabi ha atatiru banyan na dag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lari ginyan, dale lachiru bai hadani ha atatiru banyan furumi. Abaharita gong luagu gibeti mabi lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaji iti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni hasenso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago lun aba hada gen. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu na gel luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Maricha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya ha agumo honi banyagweto, hagia ba furumi yetin. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumo honi. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Hesusu luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, hau lani dusu disipulu hawai ha hibri grigia, ha luagu bain uma uarahama. aba larinha guhon.
0: Que lubei harinhini. Amu derei na wanya Jerusalém, lenhembe lubei na derege rua au leu uguri garu vergoti. Hon habuti guha fadiri negu hurio, lume hon arufu da atinha liluru do Moisese. Halum banha hacia dorunina lun nome. Aba mehe derego runina, hon ha mama banha hurio lu henhera hanau. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua. Gamalumo nasaru balidange oveni luago lurum aveio.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigo zebedeo, lumo Jesusu hautisanigo. Aba tahu drogu lun, tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
0: Kaba buserubei.
1: Aba tarinha gulun.
7: Ariya gabalu hanyunu biani sanigo ha. Aba luige bom vere, aba luige bubon na yaga talidam barui ha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamureha bei. Gayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
8: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishigu ni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Keisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resevri duni ya hibiri. Furumi aguari ghe dagia lea busa eruti lun ligia bala furumi ati lunti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garo warguti lun neservi duniwa niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinya ga.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigi hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinha gulun.
10: Wapure me, buseti wa warihi.
11: Aha wapure me, flese ibawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalém, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bia hada gelani disipulu go.
0: Heba lina li rara ufulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba li rara uburigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yukuduba nyalaa.
1: La sustere dubai lira lu lagum filiru leme hellarengu bai profeta dale laburi habai itera.
12: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariyu la naga wagu aba huriki. Wariyu lua baba lirida burigi. Anima lu anahanti ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nuhadegre guhawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni.
14: Tuga wagu uruwe David. Bini
13: wati
14: wuguri lenyibu bailira liri wabure mebungi.
13: Bini
14: wate,
13: ueri
14: gulubungi.
1: Dan lebelu rubai Jesusu burugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu saragu.
8: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
15: Jesus le, le Nazaren. Fula su le li da bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba le beliru Jesus le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama again hetinha hayenbaya. Aba lagara baguni dabula burile, adabula, ha asansi hebanya sen sunyei. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
16: Larinha harebungi yotida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marukei haba hiwerutinha.
1: Aba hayabi fio maritinha hama danima te lumo Jesus sunyei tempulurugu. Aba larei da guagadunia. Dan le hari bali habuti ki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha iraha yu tempu lurgo.
17: Wairi gini lu la diga wagu ruwa i Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinya gu lu Jesusu.
6: Agambu bunti sa le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Aha, agamba nu muti. Malinha humagi nisanti da lerenu bungi u lenye lu bai larinya wagu wa lu bungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyuburi ginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larinha gu tu tidibu igu tuguya.
16: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gu kate ile, aba laweiri du hanigi. Aba harinha gu lu Jesusu.
6: Ida liansa tasagri bi tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
16: Ninaru hau, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi tun tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gu lugu bu le, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasu seretun. Sun me ginye kati le hamuri ha luma bungi yo, ahen ya finye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gu lun.
6: Harinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, ka ichi gu bali ubafu le bun.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
16: Nal gudan dugin aba kate. Ahin hou naba aba men narinha gu hon kala au bafu na dugi buri kate ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo o di wugurinha.
1: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinha gu.
6: Ah warinha ga. Logu bungi la ona habali. Larinha gu hon kala wogu mafinha bailun. Logu hona hala wugurinha. Ouser gu wadi wagriga wuribola dugi afinha tinha sun mutu. Logu profeta la.
1: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
6: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinha gu hon.
16: Marinha gu nubay ginya ti hon kala au bafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
16: Na bagda gua aba kate hon. Harinha gu imen nu ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinha gu lu aba hata gien nirao. Baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Abalarinya gu lisani loon, mabusen roti na nidi. Larigien, abalasans regularita gu abalidi na dagi mi. Larigien, abalidi ugu chile arihi le aba, arinya ga inale le meme larinya gu baibuga loon le furumi ati loon. Abalona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kamalumu midi iti. Arinya ga humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadugu balile labusen robai ugu chile.
1: Aba harinha gu.
6: Le furumiet.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
16: Ninaru hau, luago shori ti malanhe belo no agubra hatinha lisensu na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala ligabri habagaridun. Mafinha nuntun lun. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinha ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masansi ragunti higabiri lu hafinya rulon. Agamba humei aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari rugu. Aba ladugu bariye rulao. adega ligi aban age lo la biri chawo kon tira bebe li don luma ba wa yale se lo ga yara lan lo ni giruni son kate aba la ha ya hani ishare hon adag mi tinya aba li de adega we yaso dan la chilo ro dan lo wa lo ba hani aba lo na ha hata ge lo musu ni amuri he lu fara ha ma ge na dag mi tinya aba riga har gu duni na dag mi tinya musu ha gu ya bule se he me aba afar ho me aba hilagu bai chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigo hao haa lona habanya furumi ya ligia meme hadiga na dagi meitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi meitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire ya laga, wafara lihi lagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalag daha Jesusu lariyaga.
16: Dame ti liabi labure me chari, kabage ladaga hau na dagi miti ya hagi.
1: Aba hariya gulu.
5: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya halu tiya hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba ti lariyagu Jesusu hon.
16: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuago. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luago lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafien hurio. Aba me lishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Da le hagambu bali habuti gu fadirigu hama fariseo gu hempu li buri le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ruye behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, La diga afinya hama grige luago profeta lan.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
16: Ani haya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya kakuma hon wa misuro houtien luago waranse lila eigini. Afara gu dananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibune tiye. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiye a misuro houtien gasu. Aba lidi aba hadaginye li chari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu daninya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba ti laganyi du uruwe isaragu. Aba lona haniye li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hageya hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gu honlu musu niya. Aranse li son kate ilu marie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubai ti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniye son hauma banya hadunragua. Aba houti musu umadarugua. Aba hondaru niye son hauma banya hadunragua. Bui tiyan hama uriba tiyan. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra hau tiyan. Aba larihin aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nye. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya be belu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha. Akuni hamelari.
10: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bale.
16: Gibetinya agu arutinya lunhe belurun lidon laruin ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houaredu ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya gagaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigu erodesi, aringa lu Jesusu.
18: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni labaringu be. Lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. manufu deu gani ka wei la de gani ka ta la lueri gu grigia bu rubai lubai ti barita guon buit salu la fai irunu wa sensu lu uru wei romana odima buiduti
1: aria gu linha jesus lu luriba harita gu aba larinha gu hon
16: bian wa tegi bu hugi ele ka o hicha hasada no ba aruta hama i sensu le au be la fai hoa le sensu no gumadi no
1: aba hanugu aba gawanu lu dan larihi balin aba lalugu dunia
16: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
18: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
16: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha heresadu seu gu luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinha gu lu Jesusu.
8: Maestro, harinha gati meha Moisesi luago ahen la owe aba gu giri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusereti lung habiyama. Larige lung haurua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Gulei guatan, ladiga libidinye tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamaya me hasani gulu mariei, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinga humagi li sanle larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare. Au lubungi te bei Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, ite larinya lubaiti, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagia lun sundan, Maria guti hamuga bungi luago habungi te la, la diga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de la ya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu da hati liduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun,
5: Maestro, kasa gumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Hinsi ela babure mele bu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha gumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Ani lele bia ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsi gu bungu wa. Bia gumadi le, Lige ebu be lun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
16: Kasa harita gu be libugiri Kristu le lanuma diru be bungi lo la salbaro niya gu rigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
18: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
16: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Ariya gatiga Davidi, larinya hare bungi yuluna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
1: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi aligadagwe.
2: San Mateo, Capítulo 23
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
16: Gabafu tiya aruhu da tiya liluru do Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le hanyen gu bain hon. Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bay, ladiga aninya ga tiya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa, ayin hagiya, madugti ani kata lo hitera gunia gurigia luago buri anugune lani na luru dule hichi go bai hawago hadugni son kate lo hari ni gurigia hinseti hon lo hichi go tirah ni gaf lau lere ro bungi herebero go lo ma luago buri haruna lo ma lo hadara go tawo to dururut usente harag dane lo pui do aga yo bar le da egine lo ma halle le hala weri gutinya tida haligilisi Pusenti alun habus ragon gurigi hon lau sarago in nebe se umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra humalu lania wagun wa hon maestrugo. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar gin gin ha maestro, au le Cristo bay. Maniega humagin luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaruni bungi le cielo bay nuguchi. Migru huguya melon lania wagun wa hon abuti ladiga Cristo rugun in habuti. Le seri vi dubai hon hibiri ligi a weri guti mabe hida. La diga le anangu ti lungu a weri luna bu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu a unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya li luru do Moises hama fariseogu. Biangu a tigibu. La diga da ruhu mutibu lubena ri aruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron ha busemba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya li luru do Moises hama fariseo go biangu atigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwegin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya li luru do Moises hama fariseo go biangu atigibu. Eibu ga humuti mua afa ya humi barana alu hagurigi lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai Aba hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia Arinya gutun luagu lela gurigi ya ichi guti timure Ahin afi na tuagu templo mala la lira Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo Ana la lira lunti la lagunfliru Ibidi ugo linya hao marihi Kagi ya weri guti mabai Golu odi templo todugu bon lunsa agrau bai la golu Arenga tunginye luagu ahen la ichi gagurigi ya dumure lu lafiron luagu latare mala la lira. Gama lumo ahen la afiron luagu kate le adagara gudua boi luagu latare ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi yo gualinya hao marihin kagi weri guti mabai kate le luagu boi latare o di latare le adigo balin kate ligia lun sagra boi lan. Le afiron boi luagu latare mamare ginyen luagu latare lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sun le ligibo boi latare. Leginye afinro bai tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nye ginye luagu bungyo le agano bai tida. Leginye afinro bai luagu cielo, lafinro nye ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuri bai luagu halo ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li liru do Moises hama fariseogu, biangu atigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau arubu da ni le weri guti mabe li dan li liru du bungiyo. Kei buri, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugu ni, minkinu ka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ya le, asi hatin aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abu gu hugu ya arubu da atin ya li liru du Moises hama fariseo go biangu atigibu. Adiga tun lo harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, Itra hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di gien libiti. Ahi muna da gien hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humei uweru luma siya do loragiru gu gien furumiye, aba me gien laruma du bogu di gien libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu atigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu di gien libiti. Uende ti larin hiya. Ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itara hinya, bogu di gen hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gen gurigia. Ahin muna de gen hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu hugu ya rufu tahatinya li luru don mwesese hama fariseogu, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta go. Wendegu da humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani waguche go, midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago hadiga wagunya dun la ha afara go bali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadigu ni le meha hagume sarubai haguche go. hebe gu hugu ya le arasa hebe peisi niti ya ida lubasa hesefuro loya sufuri nuni le lani na mafia ugati ligia nona haba lubai profeta go hama hachuba ya au hama rufu tatin ya hun gamalumu hugu ya hafara gubanya hadagye dagwa humaya mehibiri luagu guruwa bai humaya mehibiri tida haligili sinhuri yu eiba ha humaya melida sonfu lazo itra loba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya lumaki ya meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau berekia si le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latare ni naru hau luagu laburu haba laduru huwagun gurike halani na dan le luagu buri sun kate ile Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huguya dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tiranje labu gine taruna. Mahatan, wetote teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati lenyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
2: San Mateo Capítulo 25
1: Abalaria gu Jesusu
16: Itara lubati arui hanile lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya Sengu hata gen aranse tinya Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu Ahanya ti haran se banya, baruti ya habu den lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti la dara saron adari, aba la dabu dagun ga hago sungu bai, aba harumu gun. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha saron sun uriya ni buri ingin hagiya, aba hagume seru aran se hei halampu. Aba haniya gu hamaran seru banya, hon ha aran se banya, ruma murusu lida ge higasi won. Laduga lenye guchawa lampu. Abaharinye guharanse banyo hon. Sinyati. Laduga logo bai won, logo me hon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati aranse banya. Abahebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Larigien. Ligia hachilu no hibiri uriya niburi inginya hagia. Abaharinye gu. Wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tono.
10: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
16: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ruhon lumunso ni, aba lishigu ni lisensu, Labu gion haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bian milu lun aba. Keibri milu lun aba. La fare ha ni hon kei ha bafu lun ha wadiga maridu ni. Aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bian milu. Ganyin ti bian milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengi nye milu fiadru bichu guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nruguti nichi gagibe ti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubu diri biyan nye milu fiadru bichu guno aniha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gine bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru bani kata. Ligia nanufu tadumbai, aba nidin aramu dey bisensu labu giyamuwa. Aniha lubai ti le bani. Aba larinyagun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta haau lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya ko honha nyembanya gita hu me sensu le luma bai lui ruhu me lun le lau bai disi milu la daga la daga wi buiti lau le luma bai li chugo ba lau lu aba me ligre gon lu ahele madaga bai buiti lau murusun le luma bai la gi daru ba lui musu ti mauni ti le fui hu me lidon lu buri gale le bau gi di bai le nyemba lu bai la yahwa ha akuni ha me lari dame nagir budon au le wogiri garo wargati bau wagon Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunawo aba men na nyuno lwago nala lau uweiri guni lu na gusere go dunia sungurige aba me hondara go gurige halile na sun fulaso ni gibugi aba men na fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudun mudun hata gi e kabara aba men ni chigu ni hari chagwa men ligibuge bungi loege nowere hauri ba men ligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me hon halwege banya nowere Igogo, uge le bini la lebe nuguchi, resibi humai aruwe ha ni le aranse la lebe huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladaga dale nalama chubai, runtun eigini no, dale magra ugu nubai, runtun duna no, dale ibuga nyaha nubai kai chiludugati, runtun muna no, dagati madagra goni nuagun, runtun dargo no, dale nasandi rubai, nyututu arihana, dale nadaru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richago tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bon ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bon ida bugagiya wariha bu kaiche ludugati aba wichi go mona bon o madora kuga aba wichi go dago bon ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodin rihabo aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadube lu aba hada gena muleno Kala luna bumbai, nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nui, ugi ele lumbai ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye guchatibai, le aranse rubai luba mafi haulanigo. Laduga dale nalama chubai, michuntun egini no. Dale namagra gudnubai, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati michuguntun muna no. Megeti na dagwa michugutun no. Sangiti na, Dawa au midetun arihana aba me harinya go uriba tin hagi yanu wabure me ida bugagi wariha bulau ilau mo o magrabu keche ludugati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere go amani bu nanya go me hon ni naru hau lagu furumi guare gna kate le madugu hubai hon gurigia kala luna bu bai madugu humuti ginyanu aba meti haudi ha mafio gati luha sufiru nye lun sunda Hameti rishago bany legibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27
1: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesusu. Aba hanuguni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi murusu pulata ligi hon habuti gu fadir gu luma hon guguri ya wairi gutia aba larinya gu hon
19: afigo hadin lau nedere gu aba guguri madunu ti lulonwe
1: aba harinya gu lon
20: kamia gele wama bugelu barihi lau lira
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
20: Siente vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. La diga le begi oweni.
1: Aba hawaradu, lu lagayen hon lu fulasu aba wugiri le adigibay kate lauti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon trenchanyen. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lo modan le. Itere li lagun fuli rulem he laburia bai profeta Jeremias.
12: Baruga buti darandi muisu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lagu bugir ligia. Aba harai hani lufula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inariye nuni nabuhe menuni.
1: Bari wati Hesusu ligi bugion gomadi mati. Le alig da gubali. Larinha gahon.
3: Buguya sa haru e tabai horiyu.
1: Aba larinha go Hesusu lun.
16: Buguya guanari gu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama wugiri ya wairi gu te liduru. Mouna butiha Hesusu ni kata. Aba ti larinha go pilato lun.
3: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuagu.
1: Mouna buti Hesusu ni kata. Abati taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guari gadangriti le hamure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
3: Kahabusa rube nigra gudun hi. Barabasi o de Jesus o leão bailarinho agua Cristo.
1: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la le la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni abatona ha lumari yarinha galun.
21: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama wugiri ya wairi guti ya hada ugrigi ya luo hamuri ya haluo lafuri gubarawasi. Luo lafaru Hesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su grigi ya hagia. Aba lariya guhon.
3: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira guduhu.
1: Aba hariya guhon.
22: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinha go Pilato hon.
3: Kabati na diga lao Jesus leo be larinha go Cristo.
1: Aba hon na go sungu be, aba harinha go.
23: Dago be lo aguguru.
24: Aha, dago be, dago be lo aguguru.
25: Dago be!
1: Aba larinha go Pilato hon.
3: Kati uribati na diga be.
1: Aba ti ma hagua ragun, harinha ga.
26: Dago be lo aguguru.
27: Aha, dago be la lo aguguru.
28: Dago be!
1: Dale larihi bali Pilato luago sian la ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduni aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia ariye vena
3: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lao
1: aba haria gusun gridia
29: wagi hama warahi wanegubo frumi ya rugwari guduru wa wugu luago lowe
1: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba haniguni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibu ge, aba hehera halau, aba haria golo.
30: Kabaga ila haru ete huri.
1: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu lue, aba hadere no ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhada agu. Itere liye lagunfili ruleme he laburi habayi profeta.
12: Agure da tinya ubunuruni lu hariye taba la ada ere de la tau na dala
1: aba hanyuru nyei lo honi gironi aba hichugu aba aburi honi lowge li chigu ne nyei lubay lariga kala li durube itere liya aburi honi ligia
3: Jesus le haruwe te huri
1: dawa guwati egiye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma aba luwege longwere aba luwege lubangna haburiti asigri banya yengia aba hanabuni aba hahigichuni hachigu ariye gina
3: Bugie le ganyara bi bagulu mu tempu aba ye barara magudumu li dauruwe weju salbago babungwa ahin li rubu bai bungi lariba luwege guruwa
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lirudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya wairi gu telao, aba ha haria gu hama gua.
8: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegye gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lubei luagu hisi elalu, kei aninya galali lubei won, luagu lila la bungi.
1: Ana bahamuti gie hiwaruti ha daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
16: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yeye no hada ge ha nyubu bai agambuti aba hariego
29: na gohe ugire le lo profeta Elias
1: aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi lari ge la didire geduni to diwe garihito aba lichugu ni loago aba wewe aba linchu no lu lo lato gama lumo aba hariego ha hibiri
10: Ingira bai wariha le hinyumbi Elias salbare
22: wariha hinyuwe
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu templo lida bien muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handibu aba lahune chagun umuha agu ya guati estaragu hadage ya finye te luagu bungio Hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lido uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago,
16: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no saragu uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lulichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladoro ni umuha. Low aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
16: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuha. Dari meluru waveyu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lwagu sarali la, weri timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon,
3: baruhu mafiu sudara, heba choru humai umuahu le lubui duaga I huarats.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
1: Dans le last grube, lue yure meragoni ani aruga de in linha weyo de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harab.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abal la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sipulugu, habugua, abalarín eguhón.
2: Weibuka Jerusalén cuento. Leñemba lubay la confirá. Son le haburhabay profeta gunuago aulewugure garubergote. Hedere gerubad na honha mama banya hurio. Ehera banao. Anaba hamana me suegua, habay chubadina, larigien, aba me hafaruni na hilagubay. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luag lurua weyu, luya na bagaridon.
1: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidye gubay ti hon kala wagu la dimure an hon. Darugu ati lanichigu kata ile larinya gubay hon. Danle achilre inali, Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali manihi tiligia, hasigri sarago grigia, aba lalig daha, kala suserebe, aba harie gulung, laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi, aba ti laguwa raha lariega.
3: Jesusu, la duga wa kudavidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadein halung, lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
3: La duga wa kudavidi, kudeme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalarinya gulun.
2: Kapa buseru be na dugun bun.
1: Abalarinya gulun.
3: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Ibi he bai barihi, arita guadibu la duga bafinya.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichige na uwerigo ni lubungiu, sungurigia. Ha ariye gubali kati ile, abagye hichugu uwerigu nilu bungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyin abawaguri disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subudiruni, siyati larihini, La de ganyura ti lugub, ani gibeti egrige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinya gulu sakeu.
5: Sakeu, lariba furesei, la de ganuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larariru sakeu furese, Abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate ile. Abahagume seru adimune ha. Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu abalariengu lun Jesusu.
6: Nabureme. Nichiga lamida le nuwabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubayu loi somu grigye lawa yera aguni. Na ugu yigudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
2: Siluhali asal baruni tidon muna to ugunye. Lugundu, la duga wagunginye abramu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garu wargote. Lunalu hanya, luma luna asal baruni ya haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia, agamba hen larinya gunibri Jesusu kata ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La duga, ayara fadayna lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la larui habungiu dan ligi. Abati larinye guhon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinye lidunhenyu. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti. Lulichi gunu wa lurui temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun. Aba luna hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba. Aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liyane gube uguri ligia honlile na fulaso, aba hona halariki, luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaro lun, luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme, lausun lira ruwati uruwa ime. Aba lagiri budun lagairon, danle lachulu rube, aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun lasubu diruni atri nyin la, laganye no kala aba. Aba liyabi le furumiyate, aba larinye gun, nabure me, Ganyin tina diisi weya su ligibu akun bisenso. Larinya gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Kei gunfli bubay lidan le murusun rugote,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sengue señor Bugunia, uma tiene bagano. Animama boomer y le uma bui bagano con esto. Y nario ni le barinha gupei.
2: Data gabo bali urito, catile, abatania gulu.
3: Afinet na lago profeta ba. Wagicha guha samariana, hudugu atiame halu bundiu ya, luagu wibu ligit. Ahen hugu ya huriyu. Arinya katun luagu, Jerusalem la, flasu le lumbe, nye la, wahu duragua lumbungi.
2: Aba larinya gu Jesus utun.
1: Afinya banu, lagu anita bila da lu, hahu duragu lumbungi yu, mitiga hugu ya luagu wibu ligita, ni hidin Jerusalem. Hugu ya samariana, ibiti yeti hun kala un hahu durogua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu durogua la deka hada agen huriju liyabi ya salbaruni. La shiluruba obra, ani aniha obra ligia, lun lahu durogua bala lu bungiyo lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenru uguchili lun lahu durogun lun, sifiri bungi, ani hau duroguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarun.
2: Aba taniye gul lun,
3: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu de besun kata ivon.
2: Abalaria go Jesus tu.
1: Au Kristo bai. Le meme ayano ha bai bumo.
2: Ligeti ha chilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimur hetuma aba wuri. Uoti niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai. O kalna wagu layanu hatum abati tigur ni uri tugia tagit na abati di uburugu oga ya grigia abatarinya gu hon
3: higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu mama dugu funasa ligia Kristu bai
2: abati hodi wa uburugu ngelu le nyihi lubai Jesus anya hati buga disipulugu ayumurugu lu Jesus lu leigi laniya ga hon
1: Ani aba eki ni numale ibidi yeti hon.
2: Aba ti haguma seru disipulugu, alig dagua hama gua, aba hania gu.
4: Mafu na sabarihi eki ni lu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na, lumandagumu chini luwati gumari, ligia neigi bai. Hugu ya arinya gatu, meke iki ligadir hati luba luba hane, ahin au narinya hane hon. Ariha humei nad, lidani halila luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
2: Saraguhanya lila na fulasu ligia Lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sun le adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na le nye lubai Jesusu aba hayumu na gulu lu lere denu hama. Aba lere denu biyawe yu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti haniye gu tu uri tuguya.
5: Mama rigali logo le barinya gubai mumu finyera. Ladega agamba wa maa ligine luma gine, ani subuti wa muti luagu ligine la Kristu baile la salba hubou.
2: Biawe yulari gine, aba lafridu Jesusu Samaria gine, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile rubai Galilea, rasibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hama gine lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sun le ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida ufulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna lu dimeime. Nyei yeti aba uguri wairi guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida ufulasu le giri bai kafaru naun. Da lagabu bai ugri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo